geri zani da he zani da ba zani da ba ba da ba ba da ba ba ba da ni sa zani da ba ba ba geri zani de zani da zani da ba de da ba ba da ba ba da ni zani da ba ba ba sari ni sa da ni sa ni da ba ba geri zani sari da ba ba da ni sa sa di da ba ba ba geri zani zani da zani da ba da ba ba da ni sa ni zani da zani da ba ni da ba ba da ba ba da ni sa geri zani da ni zani da ba da ba ba da ni sa ni zani da ba ba da ba ba da ni sa geri zani da ni zani da ba da ba ba da ni sa Nisa nida pa sa nida pa ba ga ma pa da nisa ke nisa nida pa da